Mole, ho ganao kala bo me a menu re ni ma yo, e ba re ni ma le la go kya no ran ma kya, fu re ni ma re mue o kala gbe, ni yo pa ma gbe, ma yo ganao kala gbe, ono te ni oru ni ma o ge hu ge po, ma ma ti pe mo te, we na yo pa ma aji na Friday ga bu te de, o ge yo ni me gro na kala, pa ni a ga ka ga ni yo ma to po ke ni ye ke ta ko ke ni a ke ta ko, o me yo la mu go de o go do na na, wo me ko ka ni e gbe e, e ji na Friday ga bu te de no ki chama maji director Fred Commercial Engineering Limited no yoy uge ufesi sekula e mudewo ibini wongo kani ipe arugo chie no ki Fuga Unique Club nza ki president ite ya wongo mi utale kegwe yonu kaina uge nao kalama na uge nama engineer Fred uge abu ite de no ki akilo president Fuga Unique Club no yoy dewe ibini Tony Oguma uge yonu lugu no ki vice president irama ibensi no migi ayeye Hilary Agbaza no keke mwe mwe chieme ugo de chief Udo Edio ye yo nulugo no re oku agba yi la ki yo pama Chief Julius Okoha yo nulugo abukba la ki nama Godwin itede la goro li nama itede no ge ki patron nama Samuel Obozua uwa yoya no ge ki patron abukba Roland One Bame no ge ki patron abukba uwa yoya emi onukia na ugodo nana onukia ni mage ke ni mage kwe yoka ni pe man makune kwe yonere anina keke maari yon meto nega na yowa mogo de ono son gwe mion no wa son no le imwe no no ale ono mie ire mion no wa mie oye kwa mwe tse loki chief Robbie C ogukuru alawe lore mwe tse joki ane ugodo enerege na lagi dok yopa ma awo u samudia me nore mwe eduki alagi oba dagbo yi Osasume no get a more do cabo lagi yopama doctor odige Godwin lagi no na bini no get a more cabo mama teye Peter here no get a more cabo lagi Prince Joe Osi Ogi Ogbidi mama teye ya no get a more takia lagi Rosaline Osawe JP ogere mo ekstakia yo pama Paul Obu no re mo igba kekia lagi mal madia ogeyime mama ti ye ya lagi yo pama ni ke God's love na na igba ke mama ti ye ya lagi ibi yo pama ni ke keke Benedict Okati mati ye ya nokia na lagi yo pama nokia ro tamo e kaboni ma anne ma yo wa be ka wa ka no so me go no ha ma me ganne e ma za ro no ko di owodo na na wa ka no so me bi pa go ono ba de ora so mi ne wa ke ya me no yu ala so no ma no bi dani la ene rabo yo mati ke oni tele e mati ye ya lo hi Joseph Ekpoda iye o be ka e bu rabo yo mati ke bi pa go ka ka no so me go no ha ma no ba de ora so mi na a tsone ga me no yu ala so no ma no bi dani la oruge ketewa wa ke ya ko